0: yɛ kua pem fo nyinaa
1: ɔmɔ jɔ so yo me da wo first one no 1 gallon love
0: brothers
1: yeah brothers nyum no yeah me Philippa me tia na masa yeah and them mafo but sa nyum na ngasa utia
0: ano ɔhye
1: mo se buda hopa
0: papa me no yɛ adwen
1: me da se
0: yes yɛ da se